0: bia wi ai wo te menka ma me ma wo aha na mimi sase de wapo mu esitie adum bi abo adum so ama enen so tachirama de abo jume moje die mwafri sani anadi eke nyina ene se aseda aseda aseda enka chedi ampo nyankupo. We thank God it's Thursday mimo wakwa baba Israel 104.5 jume die nasijo ya tudi nyobrano waji yesu senone die wankasa wabo edu seya mihia wakuma mihia wajinchre mihia eye empenye njwen futuo kakra na afei ye nyina ya ka bom ya chechira asem no po e dia to ne pomasi bre enu titira se boko na Facebook arefo nyina me mama kwaba class captain school prefect compound prefect dining prefect woman nyina ye o madwuma enti bra beka ye ho bra Facebook e ye Israel 104.5 Mr. share and share che money so bi so YouTube ni ye Israel TV sanso na wonim se Adum TV as usual ye wo aza oye nwa ni mapanko a na ye de ebebrew e wo honnom bra TikTok se se makacho baby a wo bia wo show boyfriend them wo afuom wo dwaye he wo ye aduane kwa wo kitchen a wo de anese wo do phone na si nche ho baby sa bo TikTok ne so a bo Israel 104.5 ye dem live arefo no wo ho me se ne mekan TikTok comments no na me de amampacho mo kasa no always try as much as possible to whisper enya sa ma chigu ho pa macho eti TikTok ne Israel 104.5 Sasso mia misa fial minus Sasso and Albo Ohima Benoa Ewa TikToka and also dem live. Dia ye pese yeanes or bridge medieno ye trim Sanko for Radio 98.5 Virginia USA Sasso na takra denso so e demo de ewa honum. Baba dia netina se boko midi edi ohima bi ubo se dinwa na macha wa de abega fun yina tina se mi guswe kachre u se wabai Come here, you no fool. Come here, you no fool. Sabri, would you cage us here Dubai? I dash my a journey move on Shabana with Domunti. What a man can I make catch them with a misremo? And on my mouth for Monday, they are known toss you for milk of four, bunch of four. Then you know for the Nina Momaja for the Mayor Munufu. Free say, October, a yako crumble ton no fool moon cock of bubbles for me. Yabok was a obia, cosha wunufuno, na ene. And not tidbits in you know, Mr. Professor, Director, Apostle, Doctor, Monsieur DeGrot Thomas Ade.
1: Director,
0: yeah. Oh, no, no, the tidbits, no. What, no, Kokwa, mami? Aja? What the crane, no? Wait, me too, crane, say, I'm a cry. Oh, mom, would you double your money in the TV, no, so? Oh, yeah, crrr. What do you know? Uh-huh. Enti ene wana ya de tidbits no ebre yei nofu wano kukura mwasem yebe tiefi professor o prof
2: well
0: na
2: well,
0: wate se
2: nyanko pardon
0: midia ye kama
2: oh yero ade tiase
0: enra ye soko oncology
2: yeah
0: na oncology ni kwa ye dee
2: omu muwe ayi ema honu tenu ye kwewe na umuse ema honu o problem
0: yeah
2: ese oba ufiu suru kusi ufom ya wo a doctor say he training wo mo.
0: Oh okay. Omu e wo he conference.
2: Ah no ye koye no wo ayi. Ayi kolobu.
0: Oh.
2: Ntia no ame pon ya na me fa flat.
0: Ntia no pon the flight na
2: flat. Yeah, me the flat na.
0: Oda. Oda. Fisi the mic we bo wa na start say wo hadwe wa. Na what you tell na say? What say? Wo na pon wo de na koye.
2: Me the flat na koye.
0: Ah.
2: Yeah. And I'm going to be on food be that.
0: Yan kwai, yes, kukwa metono fu.
2: Yeah, yan fu na friend, e fu na friend flat. Yeah, flat. Mu fu wo hu, na ima. Ya wo yare wo nu fu.
0: Mama 3 minutes.
2: Ya wo yare wo nu fu.
0: Okay.
2: Na ye kamu fu a.
0: Yeah.
2: Asante fo friend mu fu.
0: Yeah.
2: Na ayi ayi bosa fu a friend nu vue.
0: Nu vue. Nu fu no.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Na friend fu a friend Miss Lulu.
0: Oh, okay.
2: Na ayi before friend Nashia.
0: Nashia.
2: Mhm. Na, yeah. Na ayi krobo for friend Nawure.
0: Mhm.
2: Nawure. Na ayi
0: how
2: sir? How for friend?
0: Nyabuche.
2: Lashie. Na ayi for Dagomba for.
0: Yeah.
2: A friend Nahi.
0: nahi nufuwa ye nufuwa, nahi wow
2: na ayi dagate fwa fwen nauru
0: okay
2: nauru
0: nada na nufuwa na eye na nankuwa
2: akwese nyanko pungu
0: kasa nusu ense
2: akwese nyanko pungu
0: no kasa nense
2: kasa nense ti ti akwese nyanko pungu teniska ubiya awo eboa asere
0: okay
2: enti nufuwa no akwete se na hima
0: mm-hmm.
2: oba omi enso ni nufuwa mota inya yarewo ni nufuwa oba ma be man so ni nufuom enti obisa aya science for ne doctor for che se oba so nya wale a onufuo ne de makwa ma be man fani agro
0: sana science for
2: ne science for ne ayifo enu ane ye chere o mo se oba de ye one ukunu ekọ enpamu a ana one ne ofie kura ya man so so nufuo ne
0: otimo kwa kwa
2: otimi didi se akwa te se ai se akola de odidi agro be ma de odidi agro ye nufu
0: okay ti wo wa no be mi anu fe
2: dabi nufu ye mi anu te se koko ye mi anu fu te sanka
0: okay
2: ho se oso mu go nsam
0: okay wa se wo
2: tambi sa na se wa go nsam kakra na he na odi wi no ye fe no frat datum o de fe nufu na no
0: aye aye what medase
3: ohima mama nka bebi mfa
0: mhm okay
4: shiraya fan
3: kon se wo braise do ho aya na dade ehim
0: an shisha shase no
3: shisha shase no se ya na etimi pie free braise anim
0: mhm
3: na e wo
0: yeah
3: e wo se ehwe ni ye pa sa braise anu
0: kan
3: etimi mayare
0: okay
3: e ba no fu no en obu onso a braise na ye fi
4: shiraya fan
0: obi si ni braise anu
3: dabi ni nyina ka ho ema ya yeah, it is a wash pant no wash sha sha sha e de normal kura bebre bebe wase
0: yeah
3: it is a brazier na dade wo mi die
0: wo
3: he na wo wa no wa
0: tempa na
3: mi say yes happen ma yi dade na film
0: yeah
3: wa anye ni sa enu so betia ma wo yare
0: so say no phone elu su control no sa no a dade na na support
3: sa
0: enti wunya yi dade ne pe wo de gi ya na chef free
3: ah wo de chef free atotwe ne pe fofro
0: okay
5: wo fie so a ma no
0: Mhm.
5: So baby, I a bob braids and need the pee.
0: Mhm.
5: Now, who will fear uncle? So we brown. Now, a free. Then be I will not follow to me free.
0: Yeah.
5: And yet, then, my for no more year. O be a jai brown, a bonomon and amna. Did that
3: so do fear uncle? Why?
5: How would you fear?
3: No, you are bob braids.
5: And for my braids, said Omo and sir, your car sign in it, say Obano or so sometimes with braids and we not. Enti nemma ya ne denanam sa. E ma me fo no kra bi no fo akase ani ade obo so che atade no de
3: no ko
5: no de nam sa. E no so en mo abat wo bo a. Na de nante wi adu fi ayi na mframamfa no fo no nenye free na bibi enti
2: mi de. Na ma wo senior ma. So ba senior ma ni wo butu. Na wa janu fo no ma ne yesi na enye kra.
5: Oh, Awurade nyako.
2: Me chi no fo ma yi. Me ya yi ma me sua de. Nufo no wa butu na usi ni ama na wa janu fo no na enkanka de atie go e fa no ko hwiegu no o se makacho se nufo mi ensa ye wo ayi
0: o time wa so kra
2: o da bi mecha nufo na
0: time
2: aso o se october
0: na me wing ni etu
2: e ye nufo educative
0: na so educative we eti nipa no usi ni ama na se nufo na dango left and right one the one
2: bo
0: bende
2: pa de bum o ye ni say ya e ye wrong
0: e be ye dey effect be ma dey
2: e ma unya ayi inner infection
5: but I dey supporting on who the nira no kan e no cre ana woni ni dey chinye no research stress e twa se mema no te se bia e ma ye do menopausal e no e so mo di e suso mo ana mo fe anu
0: na na wa wo ho ntimi suso
5: da bi o wo e o dey well bia ye ye kan woni ni ba ma nurses for no ba
0: nurses e no kan chere wa wa ti ma ya ti ase e
5: ma ti che se e twa so mo ye sa
0: ehe dey am pesa me chere ni sa
5: dey pa ana too much onu se dey o si kini so ye
0: I been pa nya
2: so mo ni suso
0: dey born no for no me se ye nkoda dia
2: dey simple na ni ma
0: ma me ko me
2: ko okay ma me ma o tre dabi ma me che wa dey akola we open you no for ma kola we so unya I think bia
0: na go dey pass ma me nya bibi let's say to order also me no for ma me nya bibi bra sorry
2: na ni ma
0: me so sorry
2: we no for no
0: me run
2: is no for no
0: na so mo atade ni me
2: oh
0: ha fa ba ni bra fa unsa kana me res me nya bibi bra
2: wo nya he mi so mi sesie wa ni be ye hi
0: mi ni he
2: you are no friend eya master eya
0: madwin
2: eya master ta eya master ta
3: madwin eya usa
2: o ye dai
3: he master nyo be bia na ni starta ni nufo e dia so ra o kan
2: am so ni starta no no
5: e no ma
0: dia
5: eya eya
3: o to le fatu to
5: zam be
2: o so
5: fatu
0: o so o so mi sa wa
2: o sa bi o sa mi sa wa ti e me papa
0: okay
2: inti be bia me
0: papa fatu so o ka sa so mi se fatu
5: so
0: this is fatu so na me
2: and your advice I go say till and your
3: me na mama ko we bia na kan
2: bi o kunu ya me papa inti lu pa sa mo me sa kan na nemo say o kunu aso nufo na wo te sadia wo da wo na kunu so nufo say do be si apre wo mpa no so no
3: wan ka je
0: I'm sure I'm coming from my so and gentle me ti makacho say no for no say what ya wa na wo nyante ye ko na ye nhwe emfa ma o fi se kokura mu no ekum ma no silently ekum ni papa ene nkomo wei efri eye garu timpa no e kwa no wa miti di we ni abubu abato odedo dio dio 5000 yeah na me tin garu no sana e da bi bedrua ma wo bi de na sem fri ho aba be dai mi structure se boko na ye nhwe ase seju isaka ene ode ne nkomo aba seju wati se said the wusi ukwan si wu anu be nyame adoma nyame adoma e be hampa so wani abrinti na abaye kasa kese
6: mani abrinti na me bae madam
0: yo awie wo na nam den na do bae
7: in she riot
0: na manim kakra na asa no wo
6: me ba na ho mfa no
0: e ba ne sai na wo ye ne ba ne sai na ba ne ho mfa no
6: o ba no madam me akora no me ne ne ma me no wo no o wo no sai ne bae
0: mpacho waye ne ho ade
6: ah
0: oyire no no okay ana one ne ti na ane na wo o kasa no se de o si kasa yi ti ebe ye ye ni eh
6: ebe ye mara
0: nti oba no ye den den na si one ne wo ye na ye den
6: no no ye wo akwala akwala ne ye wo no garu hospital dr sana
0: dr die
6: dr sana
0: okay
6: dr sana hospital aha nti ye wo no ho eda na ne maame no wo no e ho no maame na owo akora ay doctor
0: for ara ho na ma osisi utrase saa na
6: doctor for frem se mamla na akora na ne maame na wo no no e se yare bi wo no mu e na mi dwane ko e nti mi ko e mi ko duo no na yesa
0: o dwane fi hi ne ko
6: o firi gbantira wo
0: okay
6: na mi ko ay garu hospital ho no nti doctor for no mo se akora no ne maame no wo na ni ase no na yet say bia like wase ana wase yan chu she hwe gu so a o na ye te say like en su bi na wo inside onum
0: at say dey ne ba bia bon funfun ya ne fa hen na nye funu no
6: aha
0: aha
6: anti na esa ana doctor phone say on better transfer me obo ga me fa no ko dana o mo wo no na me na kola na maame no ana ye de ne ko duru ho no nti ko duru ho no na eh doctor phone so o wo mo ji ana omohwe ayi na lega yete ana omodi adobe goose ana omo dressing kakran kakran kakran kakran so borga na miya base 3 months ho no nti omo dressing sanu o na omo dressing na akọ na e ka ketu abi nti eye san
0: se e twetwe ma ne ka ketu abi
6: aha e twetwe ma ne ka kakra
0: balega no de ne ko hospital meboa
6: yeah
0: okay
6: nti e twetwe e ka kakra na ai animo no kuo wo so ana omo se de wa de ente no omo be dress ko nu wu a ni se omo be timi aye no presia kia mana ko ma omo be yen sa enti me omo dress ni sa no ana e ko ye na e ku na wa ni me ku ni mu omo de dura gusu sa ni mu ana omo se se ayi mi ko ayi tamale titich
0: okay
6: ana me de ne ko tamale Mede ne ko hon tamale hon.
0: Sabre ni nyina na wo yere no ano na wo no wo
6: ka ho. Ah na me no wo.
0: Okay.
6: Na me no no na di akora na ede eko.
0: Mhm.
6: Nti ye ko du titi chiru. Ana omo so omo ji ye. Ana omo hwa aden de wet. Ana omo se animo no. Cover na akwe se animo no. Jisu omo yi enu ni nyina. Na omo de se ko fro na nyisa cover na wa di ni nim. Eko ru ni se sa de ne wo hono ma. Enyi yi ma kwala no
0: satan na koda na nyasen
6: satan na koda onyenya na satan ko no onyenya be si eh
8: onyenya mbosu me ko
0: onyenya wan man ko ana mo je ne di akoni abasa
8: prepare for mala
6: ya ko hono mun so na mo so o mo die ne sa na mo dose ne kakran kakran ana aja e kul ne ba ne ka ke chua bi ana o mo ka se men ko fi o mo ma me date bi se me mala nti ay tamare no menya be si 4 months to hono
0: nti 4 months no na mo da he
6: Oh, na ye oh no na ye hi a hotel.
0: It will tell an amo da na chase. Ya admit ya kodana.
6: Yes, akolano. Omu jia tu.
0: Okay.
6: Anti omu jia tu ono. Akolano se ni de akolano onni mameno. E du mribia na se. Omu dena omu ono. Se omu da su umsa e du mribia ya na omu yede. Omu omu da ho. But e du mribia insu ya no musi. Omu timi ka se yanko fi na. Ochina chini ya samba. So ya kuwe mnusu na tamale.
0: Ewa. Ewa. Antina mamu diko da hotel.
6: Aha. Antina ya yako hain hotel ya da mnu.
0: Okay.
6: Anti. Ayaya sano ana. Ayu omama. Omo kisema. Mene mamini ya yafaa kwa rana. Kwa na omama ya date. Sibi si date nduwe ya yada ya mala. Ndi date nduwe na ya bla ya ba ya no. Na omo si. Omo diye ko ayu. Doctor biho na. Onune bede. Onune nima adeno. Dewa. Inside wede etie. Ana. Ya koy na sada ne ay mandi anti ya koy na doctor ne hwe yi no hwe na
9: kubo kan kiti wa
6: na doctor ne ka che se o wa yampa akwa na yin de jise o mo yin operation but operation na obaye no no jise kuro ni na akwa na nka san se o de aduane si wa na ono nka san beti me rap
0: jise akwa ni nyini kaka
6: aha
0: okay
6: na nka wa yin operation no nti e ba san no na doctor ne hwe san na o san kan se yenko ana o ma ya date bi si amla nti ye call date no du ye na ye bae na doctor ne hwe yi no ka chee se no akora no ye mfa no ko offense no mo
0: ei from garu
6: yes.
0: Aba bolega from bolega to tamale from tamale to offense no mo
6: yeah ana
0: akoda ba kupe
6: na me ne ma me na na ye de ne bae nti ye bae no me no ko sa hospital ho na me ni mo mi bizo bi no chere mi ana ye de ne ko duye nti ye ko duye no na omo so mo je akola na mo hwe no no sa nso no mo ka mo se akwa no be no operation ba doctor na o be no operation o ni o wa bo chere nti mi mfa no san ko doctor ne ba omo je mi number doctor ne ba o me frere mi sa up to be say 2 months e ko 3 months mi ko ran o se sa week bi a me free be aba offense wa se
0: o ba so ari akwa
6: na
0: ba
6: ah me de ne ba ona ne ma me no nti saa na omu tuwa omu su chwen saa na doctor na mma ya na omu se davi ewa kwa lana mifan nko ji ae aja na misan dene ba ji ya se nti mi ba ji ya se na ohono de mi ba ya na omu jemi ino omu dresi kuro msa ina kuro niko uwi ana omu di bandri bi mame se
0: edia dia kusu omu di dene ma
6: bandri aa de ya
8: uke
6: omu plana omu di a chichire na efita yeah nti omode enu no black one bi maam se
0: mo ma ye sound bite o
6: yes akora ne ya
0: e meet ya make body
6: o ya akora ne ya o sore so be nante ya me fanye de me fam mo no
0: e se na o de a chichire ko no so te se de ko na wu
6: yes ko na wu
0: okay
6: ana me ko inte ko anu so no se me ye ne sa me banire ni sa ne se o didi a o nti me hu
0: Eti wodi ade no fa ne yefunu mu nyina ehia. E ba sa odidi kwa ontimi home.
6: Odidi ontimi home.
0: Ey.
6: Ah, ena me sana ya de no. Na me sana ba ji ya se beka kire om. Ena o musi o se sa dia ena de ne menyi. Nti like ade no me yiye no. Akwa na o sori no kwa ne se o yan ne de ya. Eti se ya. But odidi ya na apeja soro. E peja soro no home no. Ema yiye.
0: Ama me wen a wonko na dia koda no edura
6: oh madam meba nti ye ba ji ya se no ena eye sa na ye de ne koye nti ohono mu ka jam se kwa wet me didi ya me fa me no mu ye de amu ye no operation ena ye de ne kofi nti ye kofi no ohono ma na kora na yale no na ma me ka kora na yale na oh kan se me kwa na yale no
0: akwa kwa ti anu wote zu sa
6: na kuma so anye no de ana ojo ni ojo akwa na mam
8: ojo na ko wa de kura
6: na akwa na akwa na timin chesa Me nka sa me kasa isabi sabi. Me ma me owo me oni o.
0: Oh,
6: yeah. Ti aja. Me ma me ketu ani.
0: Eti o dwane no na akoda na wo sei.
6: O dwane na akwanu
0: 2 years.
6: 2 years.
0: O dwane awi ana anajo.
8: Eni, madam.
6: Enti eh sa no, ana me si o. So what dwane
0: dia? O sebe kwa eni.
8: O dwane ya kwa.
6: Akwa wade. Akoran me kaso wo dwane nti.
8: O nti me fra ye kura ye ni ba ni na ma ba bia ni na ma wo kura ye be fra.
6: Enti o dwane o ge o ja kwa no, na me aja kakran kakran.
0: O dwane ye no me ba wo so o dwane na kura no 2 years. Me personario now wo kwa adwuma na.
6: Oh yes, ata me kwa adwuma me no me ye kwa mon me moto fita.
0: Okay.
6: Ha nti me no ade che ni se me ya he won se o mun na so na ho de wo mu a. E ya no ma ja o mun na ma kwa adwuma.
0: Okay.
6: Ha me ba feel me ba n be se 7 or 8
0: nomre.
6: Aha, nti mi mi kwa djuma. Mi kwa djuma. Sada na market day. Ana o buy. O ba kwa na mama ba mi. O buy na o ba cham. Ana o ka cham se. Ono o pese o ko he. Ay ni papa mo ba. Ana me sa. Na wada ya mimi fifi wa nka nchira mi. Ma we do djuma mo se. Afi na o ba ho no be ka cham se o ko. O ko he o papa. Ana me se yo.
7: In Shiraya fan.
6: Ba kwa o ba le. Na okoye no de akwara nkoye
0: owa okwo no de nkoye
6: yes akwara nkoye
0: mhm
6: nti okosa no na ayimre na me firi ejuma ba afie no me frere ne papa me wife ni ne papa
0: mhm
6: ana me frere me chanu ka chanu se na me wadwuma na me wife se obehamu ana nti na me frere wa hase wa bedura na onyamae ana ne papa na se owa ba ana me sio oncha omo mami nti ne 3 days time ana me ko omo fio na me ko hase okoye no no what to say
0: mhm
6: o me ko no ni mi chao mu nyina nti mi chao mu nyina wi ye no na fe de maka chao mu se o mi no de wa du mi pese mi san ko fi na ma re na ma ko ma djuma na kwa we nso no be kwa ni be bia mi wo bia so o to na ni humi a ma mfa na akwa no enye yi ma no
0: mhm
6: nti me ko no ma mi ko fi na kwa na su mi ni de me ye ana me wa fi papa no kwa ka cham se se sa de a akola no o ye me ba nti o su si o ko fi a oda me fa no ko e den se ma be de ne ma be ba
0: mhm
6: ena me de ne coffee te me de ne coffee no na nyimre na me fere oba no ana o ka cham so chena e de yankopun wo ade chen o be de o be ba nti na de chenye no wa ma wa ma nti e ko ba o be se nyimre be se 5 something to 6 ana me san fere ne papa no ana me se na me wa fi ena o ka cham se na o be ba ma hu me se na akwa kito we nsu na me ba ho no ma akwara no susu o kofie na wanga sa woni de kwa no ti ana me de no ko na o se mfo no ko na de chen o baba de chen wa ma ho na ne papa no ka cham se anopa no e ba o be se ten e ko no me wa fi ni ka chen se o no kofie o ko me ho
0: o ba wo ho
6: o ba me mu ho
0: okay
6: na me si o me se mi hu no o ma me ho de ti me san fra me wa fi ni papa no ka chen se o ba no ma e nti na de chen e o ye sa no me fra na o mfa me ko my friend on phone call na me
0: eh sina se me be here with you for
6: me me do be phone e fre different number di me friend na na opeke na me chan bi chan se me say ah si si na o wan de o be ka cham se ono no okokumase
0: wa ja wo ha be kumase
6: ah okokumase na me say adan wa okokumase bi bi na o wana na o wo ka cham se me nko na de chan weba na me ko de chan wa ma ni si am fro kwa home from phone ada bibi na ho ana ana ada nti na me fro wa home fa achi ono no be ya kwara na yare no be da no ono no ntimi
0: akwara se o bre kra o se o to nyina o ti so sa o
6: eh o ka tem se ono no kwa ni wa na yare nti no ntimi nti ni tino oja kwa na koy ana me si yo
0: se se de nti na ma mo ba
6: nti de nti am ba han se eyi akola no ya garu honum doctor bi ba se obehe ai akwaran nti oba no ka chamse kwan ka oyede oyen operation na operation obayen no akwan o shwa kakara nti oyen operation na jiso de to machine na machine da ahu me bon ka kan yisa o shwa nti oyen operation ni nsa wa mfan to machine ho ontimi ho sa no so wa ya akwan me nya no nti o ka chamse no ka chamse me mwa wa no na obede obe transfer me jiwa se na mabana oma ye akwan operation nti o kan sane ka chemin so ka cham se before na me fro ka eden aba jia se se me akwa na operation di se mi kita na on base 30,000 trane mi so ja nyanga sane so no akwa Shika shimu medina chisa si ampono minim die meye nita papa ko nan pabo papa kura mi mbeshan ebinyo akwa metese sofi bia ba se na medina ko metese ofoni
0: ma ma emsu ya me beba ba Facebook na Ensure 104.5 YouTube Ensure mele enche na minisi o ya ba because me homete Fa TV to Adum TV. Fa to Adum TV. Nebra. Na yedi akoda. Me pese udi kan hwe sedia ade bi titie. Ana nwoma fo mu na muni me ye na mu nkata akora na nim na akora na ye nkata na nim no. Ye kata na nim ye yi ne funu nko ade kiremu a. Mo ya munya sa. Oh. Akwa yi breye pa mwa di abuwa no wanya akwala ya fefe no ye rupi no wani ibo ni biya edi ya diya iti ye nje ma akwa danu ni akatane ni mni akatane ni mwa enfaswa bae na ube nya waso eni brisa mse ya baye kana kru mkatane ni na mkatane ni mipacho be hey sedi akwa danu ne ya fununu ACTA ni doctor council se se ya nje ni anyen operation ni mwa ni mwa ya miya wadi wede mi hubida u mi hu bi da mi hu enye nya me kra na ahomete sesen ka me pa na me bani na wo pa na wo ba suni a asem no mo ya enti dokuta ka se omo abua ne hu na omra konfo anoche wa nya kra no otimi bua bua ne hu e fi 30,000 onya 30,000 no e ko bi a wo be ya akwa no poshi no e de ama no where your picture sabe ya wo nka se aya picture no nkoa na yetwa na de chwa kwoda na mu ewo studio ase me mane bie fa fa ne etena wona so fa ne tena wona so
6: ndomdo
0: so pagea ne kakra esa se me pese me hwe se de au ana ye de atusu no me pese wo fa studio ha de no otene na so ye ma akwara ni nyina ho
8: blessing zien
0: ma ni nyina ho
8: ke lu kuzien uzien
0: ani en nyina ho o
8: ke kuzien pel uzien pel
0: now the page akwara ibre wadiye ma mensre mpanyimfo na yemwa na yentimi visa panyini kura na wewe ohun a ontimi nya ohun re
3: ni pedia ndi oporo nko a
0: eish we on say ohome a wodi hwese de osi home no ohome a say a o say a no home abusua asam na home te mensre ensuo enya nto e fomo ya dene pa kata no so mensu now the time no si una so ansa Nesre, ketua biye nswa, madaruma, mono miye, na ye ntimi nye akwa daye inkwa. Akwa daye anu mom, ye nimi adachi biwobe ye. Nyanku ponswa jumapane wye, mepesa minu miye nu, ye ye no. Medi ye namba no e tuja, misre wada. Mwesa muma funo mraha, ye tosu biya, mepesa be palye guwa, ye tosu wa, numa boni ye kwe ye nimi. 0550, Frankies, fa namba no tosu mami, misre. 0550-06-88-22 0550-06-88-22 Edino ya Clement Eisa Apia Misre Kakrebi ya kura wobia Eye 100 cities, 50 cities Sensu wo shene radia dumu Ebiya wose menkuwa metu miafa Akwa dawe mejene nkwa metu ya Minu se nyanko pwone besha wanemu Fisani ya yeye biya ano ya ketuya Eni ya ketuya fuwani nyankopon Eti ya wiei Kakre biya ubenye biya mesre Ya mwani ya nyako deye nkwa Evangelist Minimidye mehuwa ya mebasabasa mundiye
2: Nae maumu
0: Minimara
2: Adia Ya na Sebi u Ya tihei Etoda biyo bise nyaminye bimano Itini obi sasa mtu ajuna mbise mtu msenti Seme baba akukwa duwe ba
0: Hey Oh
2: se me baba ku bet se okwa wo so a oyira wo no aba no afa wa de ko hwe de atu obi
0: abrante no akra no musi mu a
2: mu bai abrante ne bai na mu office wo ukraine wo de opa enye se meka se mo mabrante ni nsori nyina unim ne bet
0: baby
2: ore mane nsori nyina ona he
0: me ma pejamu e pejamu kafra kafra
2: ye na ima e mobo ayi ahoma ne de pam boto no
0: mhm
2: eno de abonim
0: oh
2: jase kanti kura so beto de ani adi kura ya ente stress a kola na ima we enye obi den
0: and I make a yo.
2: And you have been there.
0: A kawa kuma say,
2: oh,
0: 30,000 no. Me yame urati. I could imagine in question.
2: That's all. That's all. And also, sir, I jaya sini papa kwani and sansunya miani kata. Kakranka, kranka, kranka, kranka. Mumbe yin ayan so mu because a kolani situation office will hear me piabo ntiko si. I am telling you, I am
0: okay. My memo number no ABM na me ni juma ke tu ebi 0550 06 88 22 0550 06 88 22. Mamenko eye ahuma no so na mene Dr. Prince yeboa wano ena ni jume dienu na ati afaso wano nenso fanse ono na ye dokuta wunimu akodeye ya die ini hunse nka ingi na ha mamema na kwa bana minenu eni nkomo. Hello doc.
10: Yeah, hello.
0: Good afternoon sir.
10: Good afternoon to you and all your listeners.
0: Okay, Pacho, now what to say?
10: No, how are you? No, what's up?
0: I don't cry, Mupa, and what I say.
10: You don't know what I say.
0: Yo, what I'm married, dear, better be a friend, say, do Isaka, and we free Garu, or they are called there be a bibi chani from an also. I second to a bisa. Na wachiremwa wadi akodano waba mo hospital wa mamuni makodei ni yadi ya nene ni operation hun senka ingi na eni diyo senka abe sinyabo yinchemu kakra
10: yo mpa akolano kwa omuhu unu ewe ya hospital honu so omuhu unu condition no it is something that it is a defect from birth. Yeah, omutu ni uwa kola na uwa sa yari eno. So, but sa umu nebusi afuwa, omu nishwi. Yeah, so ya traya manaji ya kola na sa, but bebi ya junu, wase onya, ontimi kofo operation.
0: Okay, enti mpacho, wa the documents ni nina ama ye. Se siya, se radia ya dumne bie ne. Eradi hu ya mobo sa de yesre ni ya 30,000 no na se ya deba akwa dano ya beti ya in operation no a boni biya mechile
10: omoyitu ya ya operation na kama na boni biya mba diyo
0: ok
10: ya correction na wose omoye ewo ho
0: ok yo doctor ya gusu wadi abeda ya inti ya so ya ye lala su lala na ya kwe mwa ya beti miyanya fisa kwa rana diye o ya very innocent enti meda se ne wadaji ya wenya edi ama ye
10: yo meda su ti
0: ok alright abusia mame emi ya humano entum mame emi ya humano entum whatsapp no mame emobo whatsapp number no edu se ya na ye tu nsafre wo biya wo kakra wo £10 £20 wo $10 $20 $100 ninyi na ano minim se sa woni ya radinya nko ponte ntamu akodei hu nasi yetimiji akodei nkwe siwa diya kebiya wo unsu wabrabu mene radibe man kwabim enti yenyi ya yamnebuwa WhatsApp ni 0540 448747 0540 448747. Ene maanya shibye kesi saka nyina aminka mebese ye nshwe sako dan enenene sika nusun nensun subye bro suse yenyina ya kaya tibu mwa yenti minya enti misreo jibi ebuwa number no at the screen se no so eye 0550068822 boma dia na won so kakra nipa ba ku mienu bia minimu a mempese mebo mu din pacho munso munyi mutimpie kakra kakra kakra na munso mu aye bi na yenye enkoyenim
2: na yima we eye nipa yina wa wo hwe adum tv
0: ene
2: wa wo tie shire fm
0: yeah
2: ene wa wo tiktok ni ai facebook
0: mhm
2: yɛn na nyankopɔn ama yɛyɛ ahunu ana onim sɛ yɛbɛtumi aboa yɛ ka bɔm yɛgye akwadaa ne nkwa nipa dodoɔ a ɛhwɛ tv ne ɔmɔmowɛ tiktok ne ɛyi ne radio no
0: sɛ sɛ yɛkɛ bra ha wote anom sɛ ɛgye kwa na waka at least na obi so tie a ɔsɛne yɛ ɔpɛ sɛ ɔte sɛ media no aba ebi yɛ 20 cedis ɛyɛ 10 cedis ne sɛ bebree na nkɔntam
2: yɛ nyinaa yɛ nka mom nyɛ akwadaa ne nkwa yɛ nyinaa yɛ nka mom Esre, nye se ni epene suwe nyaba. Na ima midi ya mese, udiye watu weni hiyo umano. Se baku kura au, ili kwa wosu na oba na wosa situation wea. Kende unti wosa au. Inti se, etu obia, na jeseyesi ya ni wana wosu
0: ni na amu.
2: Yesu, yeso. Abranti ya nifati, oba office wa metuwa na ima. E wane mbunko tujide uradi ya sisi uradi sa weshirame. Na ima nyewu.
0: Enafom kwa. Enti number no, Mesre Maminse, ke, please, I beg of you in the name of Jesus Christ. In the name of the Almighty God. Enti braha, wode braha. Sesi a lady, a mame, we 1, 2, 3, 4, 5, 6. 120 Ghana cedis. If we lady gold ho was say young fan support to at that table you saw her. Yes, mom waha mammy kasa nyanko. Nese kasa nyanko.
11: Oh, okay to bedo.
0: And yes, kana ho. Yay. Mammy kwa humana sway. Wini we can ya 03220 ah. Way and why I'll see na what is it? Kwame oh, Kwame swa my 100 Ghana cedis
2: from MCR.
0: I wa say MCR. Empo and womu yibei. Yes.
11: Oh man, say the name Evangelist Eka. I say mabutu mi hundi Eka.
0: Mi hundi say afau.
11: She say. Se bi wo hokura na kula na isi na hundi say. Si kani bu wa medebe kwa koya Kenya ya. Say a problem.
0: Ana baby, what brand ni huwa swa be dreamo? Anya na jinsi swa be give ya.
11: Ma hweboy no a nka ma na yesi wo na nka be ma adwane
0: na yakopo betu ya ne ma me ne ka ne
11: de na be ma mum
0: o mai
11: e jina na oba na adwane
0: o be gane
11: akora no so wo nkon che se se di ade ne si tie pa akora ketwa
8: pa na mi se obetimi atna se kura no wa wi ansa no wa so de kura
0: sao
8: se ne kura ne si tie
0: oh se se wanya se
8: Why are you 9 years?
0: 4 years and I was

0: sorry, sorry.
1: Same, samo.
0: Yeah.
1: Mashemu, sedebiye na ukita ayo.
2: Madapu niya sedebiye na icheke minu muze. Ayo minu nipa diya na muze. Masi, nifayo.
1: Beba. Wey, ena masifan. Bayo gilgin siro. Ena apso. Eye mojedru. Eye rich in iron. Folic acid. Ena B vitamin. Enjianindru. Ubuwa ema podino. Enyi.
2: Uliwa wili mo. Eti nye ayo mo nyeka.
0: Jelisha.
2: Eye, madama mo kapso sina.
1: Uwe. Si ya na uye ya wadam sa meka chire wa se. Kona kope ayon mo nipe bie ma. Wakota mpresa na ayon. Eye bayo gilgin. O pie ti minu. Kona kono madredo. Kona
3: Pharma Trust Pharmacy, providing quality and affordable medicine you can trust. By Baby syrup and capsules, AR Pumudinadro, FDA.

0: Ghana fo ye ya bra boni se di adwene
1: so di fe nioma fo
0: di hu nioma fa no Ghana se upu upu MPP NDC Ghana si se bebe ye ya bra bo ya adwene kudu aye two state party na nisa no mkan two the state
2: and one
0: ko kuse me dem so on na ya no se
1: ko kudu ye
0: oh sana akwakoye party bia no obetima arise o Ghana asi so no this the CIA woman is America for independent democrat any from say ba kuna ka ono democrat
2: so akwakoye
0: ko why ono na do Ukraine
2: o se debe
0: America part two party state
2: Republican
0: oh yeah this year
2: only two finish program
0: oh Republican democrat party bia ntimi sorry ya dwene na kwa kwa dube bi se sa party mi nu ya ni MPP NDC to mbe dada e enye MPP si enye NDC enye enye we ba wa sene di enye enye sa adye na kwa kwa dube papa yes mo kenke de pa anya me kure ni mse sa anye mana wa oke
2: okay, enye gana fo
0: enye me vile nyame di enye ten po ni enye se bu bia owo sa adwene na said we okay say amango dey ana apae mu abu won hu kan kan bi mu a
2: ade na boss no kra
0: no kwa ko hu abu bi se kukuru
2: bi ni
0: no shim won hu kukuru bi abu se doti
2: anwa
0: e shim dey na anwa ko shim ifo na ko to kru bi na adna ka se fo mi ko na no akata no
2: ana de no so amo fo mu
0: amo fo
2: e so wo soro
0: e ko so wo soro
2: e firi sire ni mu
0: du hint dua no ye dey na anwa babugu Bakinya mini ndiyo
2: yeye. Sasa na siri ro. Uga se amo from
0: amo
2: enya kam.
0: Ejua na free free.
2: Ene free si ene
0: flower flower no. Yobi nimkwa ya fast so anya na kanka bi etimi kukuchia na kukuru bi etimi kukuchia saadi yenu. Untiasi. Uko fa mangu nusu udruhia wuni na.
2: Toko bi ana baby ya.
0: Ana baby ya. Bobi ya fana nuka. Dena barukzim. Nyamini ndiyo dzim. Bati yao bi ya. Wosa. Knowledge. The Bible says lack of knowledge, you know.
2: Mm-hmm.
0: My people perish. Sanya manini na anu wakano. Because yeti gana ha, ema kulubia wanumu umiabe.
2: Ibebia ye.
0: Malaysia. Umumu umefa gana, abefri gana. Ane dekuwa ye. Ene Malaysia, e produce ya be. Esine
2: gana. Enuwa binomdi yoma kwa
0: ye. Enuwa binomdi yombi biya. Beno, omu ntumbi biya nchene.
2: Adu hunu nyina.
0: Badie gari hwane ya be hunu wiya na ya dia ya so bidie. Eno. Adu no na Blacksmith for the year yi. Asa.
2: Ana asa kwa ye so otro ne akohwe guo.
0: Akohwe guo. Asa yi ne bi edi. Mati nye mabebre wo mo anya me dia du ni panka ye bitima ye. Ti na make as one who back at your said bro abadam. Ni sema wo kana ese tebi. Bi ya abadam no ashi kut. Otumi kasa kama. Otumi nusu abadam. Ana na dwim kanu. Sana ni pabibwe fana. Tile meka nese papayi diye na juna nisi mwaka ndi hede pa. But okay. Gana haye tisi siya ye.
2: Sebe ya beja tumunu.
0: Ndi emfa. Ude tuwa frefa wakazi biya wabadam. Ude tuwa betibi. Ube kachwa si biya wuhunse papayi bibine hano.
2: Sana waka.
0: I'm telling you.
2: 0322083581 0322083582 0322083583 Na Agofia.
3: Amezia.
2: Mini nawe.
3: Yo,
2: Suwe.
3: Akra. Medie.
2: Ah, yo, minimo. Ah, mami tio.
3: Agofia.
2: Ndi afoni na bra.
3: Yo.
2: Na de ebre ni swa party kagu mi ntem na e prophet ba.
3: Nokwe. Nokwe atanka mi fo mu kwada.
2: Bahe.
3: Na mi pa so mi pa ko so fo na di fo.
2: Oye.